0: na agado dati ano one god of boom nana one god of ogri nana one god of sawanshi fatrasma elei so atorif gado umuluken boom densma di wan ora gado tori ma mi etaki ko uluku atorifu umbifo wan bijing na deng di nobede in katibo. So langa we or a Bible tori ou cha bruya, sumawa leisen kango leisen, den fur mi edangen dimbe de yongu, ma mi konshitaki na wambuku fu cha prati, na wambuku de oru nu letpo de, une muf, te iwan sab den tori da ikango leisa Bible, nanga sa dendu, bika fa yu oleis wambuku, sa gado skrifi sa otegi, lekfa sa taki mo poti insrafte na mo prati. Na wambun sa ni dipsa, na unaf or ana memre ana e yuli tu. Wanda na wambun sa ni, wanda wansan di gado be wani. Ma ef tru tru na gado be wanso, da a gado dati, metaka nga brat kantif mi mofo, ano mi gado, bika ano wambun sa ni. Na lekte awa yo yong upching, dan apcha tuyari driyari, da e play fesa strati de e baring, de e tak libi, libeng, libi yo an play de go, da a go da oto nakeng de tak kisi mo yo an mi be bari. Ma te yo na wan tru tru ma, lek fa asingi fi singi sa, dan yo tek apchine anu, of yo me kwan bo holak por, tak ano ma go na strati. Nasi. Of yo tekene anu de potinsi, wan ti sap tak de me rey lek lau man. Ma, Brother Henk, motaki odi, fiuroko, aden knopo funu, sisa Meredith Grantangi, taki kong, sisa Bianca, Grantangi taki kong, Grantangi fu un pisi sau poti ini, metak Grantangi na den arki mali, arki nampu den di bel, dang tramung, densdag, doude baka nanga uyeye takitori apistenda tidang sisa akima kombaka unoji apisi fu amoni monitori bika mino aba administrasi nami madang unde undati skulde tramunte sisa akima doro dau satakapis dati webaro doi
1: odi odi alasma odi odi odi odi sankofa